tene samliya lingge cho chhi shupti nge shung zwa shupti ni syap chu tin ni pomo pin chhi chika ge be na be do ni chap dong che bi si yin pa tha zo ho nge shung pomo sem bo so hwe ngong wa se mu ti lu ya tha syap chu dang da pon ni chen ba che sha sam le ge ran ni nge shung zwa shupti zi dong chen be lu ka syap chu ti ngong ri sna sha

Lezen ki juk tu kun mu lingi cho, lun zi zong ki chab du nan pi, lo zhong gya lu si pi siap chu ti ngam ju xun du chung. Da siap chu ti yin ni, cha ka jing pa sun pa top xa. Siap chu ti nan liya, po mu pin chun, dong ling ki to ni, chab zi ta, xie gya ri chi chin. Chab zi ti, guang bu guang che zhao si kun pa ta, yuk di mang xin, lak bi chab kir chung mang wo yo si. Jena, lezen ki juk tu lingi ni, lo zhong gya lu si pi siap chu ti zen zhuan na.

Ya zhubu nung ba geng kang zong, ta yang zhung yang lung chen nian che xie qia li kong pe ge chen lang ki na wa xie ba la xie bi lian chen de dong wi di xie la le song. Dian ling ge lian chen nang nye chen nang ba la pe jie le ba pe yu zha xie ji kong ki pa yu pe yu la pe yu ye kong ba pe yu xie bi de le nye mo di mu ju yin pe nang ba cui na wi de zi lan jie wi zha xie men de yu dian na chang de ni ngan su nyam ji de dian ling ge le xie nye mo di la xie nian san zhu.

0: zam nang ar gni ji he zhe zhe zhe na
1: go jian rin zu ji ren zhan nor bu
2: hu be lo chue ji ning jue chou ju ru
3: ling ji ke sar ge bu zu
1: ya zhong yong long zhen di kong bo ge chen long ji me de len chen ni zhong gong ri qia jian san ba ga si ke
4: Tengche tering anzo la yung, nye leo kong hii, lindri gongri chaji chepe lenzen di nang zong chi shungwe senpa shen da gar shing. Tering yao mungtu chen nam plenje la, ge san duen zhong je tsa pad, gen do kyu ngao ge le lao ge che je nang hui, ge sa zhong hii, do nda wai gore tie nam zui nyan lang tu pi ju hin. Tsa me tui lho lho ngang sen nang wa gasi shing.

Sangin rupo lenje, terang le cendi na yang nang tunga chani nang tunung huma tak tang mandawar nang tunung sarpa zu kare kare kodi gon nang jingi tindani ngi ja chibi sangin rupo na baga nyanam de ngotul zga ando di zga yale. Terang le cendi na yang jina chanbi khatuk li ligab de tunga nisil hitab zi gunun di korka jing hiz gara temani yang gomshi ngemba ga jen nuga kets ngir ka jing hit asukwanda kongri de tangi sangin rupo na baga nyanam de ngotul eja yana. Dadak nyan ayang sangin rupo na baga suaga warsang de rin yang jina rang nang ga mali de tang de 팬토조가 그렇게 희샤리가 진히리 딜라렌트 부족 다힘 흔드는 양식

Demining tsikang ngembe cheche kelsik chomjin yol. Kepra mechun popi jertin mangpu shigar jindin gap shachul tol tar kungni yol. Sovi tok jilnang tolpi tsikang ngemba de chi cheche kelsik la no tse zojin yol sir. Re ti jining tsua tok jilnang tolpi tsikang ngemba gandaka ngarang zoga kelsik den jina no tse ngangim khik zojin yol kisir jina gangpa chigitok chigitsig yi del na tsangri chojin kelsik den khitib zin den jina donhim yonga me sir. Yenung jamni shiri de na ketsik je ndachur mepar chirla nung khu thakchil yar langpa li dabji chimbu yosir. Yenung kubzgini dil tse ketsik je nung khu dapar yungu yosir. Demanda cenchung am cenchul tungwa dung ketsam chigna khanil je rtsakimni kepa nawa khu chirin ruwa dung ketsik kharcham je karpu chirin rungi resir.

0: lese da songje nyambu shu pyu na so toje na ta che zang kirang gi ta tan de gi kang ri zhou lu xie bu da ya min na sam che ka xie ji li ya cha wei to li ya ding zhou tou bu tou wa la ta che zang kirang gi ta a ri yang di da le ji kan zhi chou min na ta ji a ri yang gi lang ga di kan kan zhi chou min na di ji gu zhi dang ji shi la
1: 中间那些了搞不着去了那那那年冬的我了现在你读的是了那的我了卡哇嗯扎达你这吃多了那卡哇接着啊钱那那嗯的去了呀我就吃过这些那我就吃钱那这次那路了去下了啊来来来来来当我也说这次吃起那路了呀啊什么吃下了
0: lo singa nam so da kong lang na su xie ma pin zo chu dun la la kong ge ju zhe lang bu di to la kan zhe xiu yu me guo le ya jin zhe xiu yin a xiam ge tu zu na nga na su kong ge a kang ji zhou lu xie bu di nian duo ji xian na tu

0: kirang jibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechar rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.
4: Kiwe yenbe lu ya.
5: Ani pinzo shirin la ta chik lu she tan che ta kong lu shiom nan shi lu ma mo chubo war la. Zhe. Ta chik kirang wani sha sha na jie bar ka wai tuan ta tin zhe chi yu na la.
6: Yue la.
5: Le se.
6: Tung zheng gu de wang zui lop zhe pa zu zhen du mang bu chik ri.
5: Le se.
6: Ni men chik tak ta wang bu gyun chi lop zhen na zhen du chik du war
5: la. Le zhen du cha chi.
6: Ano wang bu gyun chi lop zhen zui ting ji gang la xie ni bu shou deng gil.
5: Dine
6: ru chi le mang bu shen na xin
5: gil. Ru chi le mang bu xin gil. Le se.
6: Tene nga ra sem na lo la, kunzu nze xie mangpo nze xie bie zu nze xie du su su...
5: Tewe yan shu kya kwa ya, xin chu tinte xili kishwa. Nansi shugo jik kiran su su labda tuyen sa na, jik kari kapcho dhwa ya rishi sambar rishi
6: na. Tante samlu na che na wangpo gyun jik gila xie topchi nye chugi
5: la. Oo, zi le zi le zi. Che zan di sho la ya da, ma zani lu xie da chogo yor ba.
6: Ri la.
5: Lo lo lo le zi. Chichungi longde nanglo lo ya, kina chirishirish karo yu na. Di jik ya mene chichi saabdo yu dinti ki chirishirish yu na, di kolo chikso na ta.
6: Yu la.
5: Desi.
6: Chichish di kuzi yu
5: la. Ah, chichi na xie kazi zi yu na.
6: Xie gezi xiu.
5: Gezi, changma susu rangi sui gyur rwa.
6: Zi
5: la. Desi, desi. Di nanglo lo

0: Nidong kya minin shu ziang lor, xingzhou mang cuo le, bapar gor tong chur ji la zam yong war, gui chi qian ne. Ting ngay su gyun xing bu nam, ta jia tuan le ngir kian to gyur di. Tuan le pi ge le chung we, ke bo nyam to long ju to bu. Cai xi ma la dun bi, tuan le kuo zhi rin bu ru, di bu chung wa. Zhu do ri ri, ma ju zhu ri chung we, su gyun ki tab lam le, ji dar ge wa ta. Ji ya ji ki tuan le le rin ta ngar we chi wa, ji dar du bi ti. Guangdong ne yong wei yu gur wei, ji ai ma wei negi di xim ki chuan nyang ji. Mang bu nyu zhu che gu sim ta ji jin. Negi di xim ta, qe ma su ne mi su bur pian la. Mang ge chua tang yang tun bu xik chung wa sim yu le di song xie yu gur wei ke lin to jin. Di ne bui ki ken dian xing zhu tun le chuk yu rin bur chung wei su nyam den bi cun cu xik shi. Tu yun rin bu na, pun chung ki sa tu di wei xing zhu le ki tun kong ne ta. Di ya so le ming ne, le nun xip ca le gun di shuk chin tan di. Di ta nu sip dian sum yong war shung nun ge bi. Rinpa ma wei xin le tun zi qi chung ki sui gyun nan bi qing ge le zhu di. Tun zi ki su nun rin tan san mi qie bar qi ru jin yu. Sa tu cun da dian bi sa tu ki ken dian tun zi mang cuo ki tong qu su kyu jin yu. Kun zi cho ji ne xing zhu bar ba par yong war qie di. Du gyu ki dip su ta nian yong bop dian du zhu war gun di dang wa ta. Cho xin xin ne tun le pi ge ki tab lam sa bar din ne. Pui ki gen kam san wei tun zi ma la. Gyun che mi bar pyo sum cho su dan di. Chong sip tar ge le tun le ki gui nu san mi che bar nian yu. Rin le yu gor ki le nam le rin bar che bi. Rin wun chu ta di ge yong xir kyur ba. Sa tui gen kam ki zin chung ta mang sui rin le ki lik char din ne. Pyo chung ki chong sip yu gor ti. Da gyu shur mi do tu we sui gyun ki nab ne. Yin shu nab ta sui te ki yong cho ri se mu ra rin bor che xin. Mang sui ne chan ki cho sin le zhu wa ta. Mang sui le xim ju lop chong qi pa, reng chong kam le gang tang mar gyo baso ki nama li ri yar su ke batar pi ge chu ne. Yu gor wa ti wei mang wa kang chong sa tor yong wa ma si. Xing zhu mang cuo le reng kim ki guo zi ne ba par yong wei le di du bi. Yun chong ya bu da guo che yu tu kyu ru yu ba si. Ni wei lo xie chen, pyo ki chong sip yu gor ki gui ba mu tu le su tang, rin ne yu gor ki xip shu bu ci le su tang wan. Rim zi gyab yin na, kim chan chung kang nye dong gu bian ngab chung nga chu pi ge song a tang. Ge yung ki chong sip yu gor lam ti zi zha sum chu su chu tui ba tang. Ge yung ki chong sip yu gor ki zo ne chong zu tang chong di xip chu xip ge chung yu. Nye dong kya mi ni shu zi nga lor. Pyeong chung yong gi chong sip yu gor ki yu gor wan mi ting chi nye dong gu bie ju mi ni ta ni ge le ne lin shu ne. Yu gor yong bop gor tong chu ru sip ju tan chi wa dun tan saya sum chung wa ti tu chung bu le gya chi ni shu zep si yen pan ne. Xing zho ba chi sum chu sop si ta nga dong ngab ge li shu le gui chi to ba ta. Mi ri ri chan yong yong bop gor nga dong pan ne. Ring wun chu ta mang cho gi tong to ba ta rik to bi gen kam gi gu nor ta meng chu ki ki bian to ngun zhi gu ru yu ba shi. Zub zi ta le gi su gyun la zi ne. Sa tu ting rip tun le par ta. Xing nang ta mu ke ken ten dip su ne. Ri chu mang su ne chan bu li par pi ke chu ne. Pi gi tu ngun le si chu ba ta. Tab chu ne le ki bu la lin dan ne. Pi mi tu lu bi tun kong gi lik cha ti pi ke gi lik cha top chin to kyu wa ta. Rin ne gi ding si se mu ti, yu rin meng chu yong we, gui nu su kyu war che bi. Ken den tun le yar zu ge batar pe ge chin bata, mang cu yu chu gui san mi che ba jin tu di. Tun le tar wa ta, gen kam du me tan chan ba, chong sip gi yu su yi rib tan den ba. Cua ju ru chu chi gi, chong sip tar ge gi jin yam na ba san bu si kang chung sa tur rim xin mun xin yu bishin. Senge lenge, ti lingi li chen shun tsam taa xe yin. Lenge ne mo tu, ngan zui chi lam to gui zhi xu bie, li chen xe da nam sen cho na shu.
1: Nindar tona na gui ba.
2: Tu nam yang, jie mi rung wa.
1: Di ji ki zao ar kyu ruo.
3: Chui din ta, di tang.
4: Chui dian ta, di tang.
5: Sengge rupu lingye gong gom sang, nama lingye ne tu du di na, zhuya lung ting yin zheng ji jib li gong, pui ke lung ting yin li zheng na gui zhik xu bie, chui dian ta, di tang xie bie, chiri li zheng, sen chong na wara kus chu. Ting di chiri li zheng na, lingye cho ya, mu tu di na, cho wei gyun xie ka chi, rin bie gui zhik xu kyun bie, te zong lingye ne, sen chong nung gyu, rwa yu. 오늘 생계 소야 비라기 비세 더급 따워시다 누부지게 제답 주고 시마티 주인 대야 따워시니 당부지 비라기 틈리라 따와당 규비 셴베 비라기 지 틈리기 규저 접시에 저와당 바르티기 비세 셴베 제주비의 십상은 현재 적고 니버디는 제 전달라 따와 장계네 틈비 비라 시다마면의 적팅물이야 계일의 주비에 전달 쇼장 자리위에 총다되는 계급기 전구령 신계 총다 이미를야 제법 붙이네 다고 숨부디 뻥이라 다고 봐 대한 낭진 제비 비라 인진 가구 내염 딱제 체린 제비 실동 낭진 사제 총다 십시리 제린 뻥이 당 사제 최딘 뻥이 유메리야 십자기 다고 봐 당 십부디지 비라기 치입라 다고 봐 비라 시담기 치입네 낭운수인지 용입 당야나 뭐부 신다 유메리야 다고 누부진니 Bili Biralia, Munse Tube, Chunuki, Tishimta, Bira Medogi, Timungersi Tembe, Kedi, Bira Kachine, Timunumgu, Kutiam Yana, Timushenda, Choina, Tini, Bira Pusianam Yana, Tuzu Yue, Bira Impe, Bira Tirina, Tungumi. Tineji, Kangurashion, Metsambe, Mizu Korshik Shubina, Tianji, Tangudi, Lebra Shakju, Chenue, Mizu Yina, Kangurashunzi, Luburdinji, Kisi Kabe, Nikuba. Nibadiji, Sanye yungengi misoji kankoro shunzi luburdu chi neshin langne midan kanko nika yaan tabja chungwa tana tseso yaan shiorzi pa. Sumbadi, chakshi tuwe misoji kankoro shunzi luburdu lungtuki neyataan leta shiorwe neshi pongi chewa. Shibadi ji ningne yuwe misoji na kankoro shunzi guju shukchiwe wangi ningara puktuk chene ningta tangi kutumutupe neshin langsi pa. Ngabadi ji gyula naza yuwe misoji kankoro shunbi ina chi 류기 구슈기 귤라능을야 마가소세바 두부디지 밀리아 니시유베 미조기 강고로 슌비네지 미시기 누부춘투송네 니즈신다라베 니가체와 두부 두미 강고로 슌지 녜네 두구이 제자라야 노즈포스바마세 녜쇼르베 긴게야 튼세 개바딘지 응구 미조기 강고로 슌지 강고로 겹쇼기 게트지링 미구베 니가 교회체와 제리도 드넬링게소야 캬르투 캬랑당웨 샤이와치단 식슈비네 Kyaktaan tangu wei xia zong ma tsarwa tadungi yang yara kyaktaan tang na xie chi gyubzhi xian tu zhuwa ma zi chua yang ye chukyu. Wana kandres xie di yang yara kyaktaan tangu wei xia yewa jie kuyo sam chi xubi yinam. Yang yara kyaktaan tangu wei xia cindu ma buru gyurwa tang xia yi ngondo yang ma buru gyurzi la xia dupe ngui yin nyumbu yu. Mizu lakbe zumu xia ngui nene zumu lembara gyurwa tang yana xia la dimshuk mebara gyurdi zumu nianbe timshu di yangyara larsa chika waayu. Tine ji, nianku jiwe tuzu kante chene xeba chigo sim che shubi ina. Tiyan, jiyu rikji kebe ina, shamsa ge dhagdab kaa chik ten yuwa di. Rengi la nishi kanyang miwa tam, nyadan yun ten tara inbe nizu wo, shogwa mianne langgab jingbyo ngu jiba tam nasu langzi. Nianza ge timshu nubu shorne ina ji, nianku mabu chabwe nawa yuwa. Nianku kwe nyambur tingyang chabu tam, bāpūru mētībē nāwā yōng. Nyānggui tō kōshāgzi shēkchī tāng, dūchī, tāna rūchī kāwā sō kōngsēgi nāngzū kānglōng tōna nyānggui chū rīmbā tāng, jē rīmbē tāgzēn yīmbē, nyēbār dūchī nyē shūb tāng, nyē kīp zāngchūk chēgūba pī. Nyē zāng chīr nīmār rīmbā mīyāng na sārba chēgūy. Nyē zāng zōgbē tō nyē shūb tāng, nyē kīp zāngmā kāzū yōkyāng chīzik nāngdōn zāmlē tōyōng tāmbā yīna chī zāngzē nūba kāngyā tūng. Tine kina zo yaaji, niwu chugangi tuzu lekshu korshik shubi ina. Tiyan nidu eri cengri kechengi shimchuk chene, nime wo lechi bagbe jenne chungo pi todung yungdara yaa neri nishu zengin zam yungwe yugengi cheshi yinzi che sungyu. Kunzu ina che, nga zhu chuzu jubane nyingungi chuzu nibe para niwu chugang nangdu yaa subu chubi ina subu hachang nubi yu. Chizhu chuzu nibe jesu che lubur pen zam yujing niwu chugang na subu chubi tuzu lekshu yinzi che sungyu bari. Tine lingye zo yaa takzai chema kengchung tuyo ju mirumi kor shubi ina. Tang na zo mi minyungwa shige takzai chema ya che kwa tang, lakpa, lubu, donno so zhuwara ina che zhuzhung chungwa tang. Le labu yuwara ngun zinyang lungam la yaa puduk shindu chimbu yu. Jarbengi jiyu kebe takzai chebara shigwa ina. Mi chugi nindara takzai chema che donno tingri chubi ina. Lo nyi songji mi chubu tie dongbara ina che shakib korwa tang. Mi sum takto chogo na we nizui chungyu. Shimchuk kengi chiwa tang nyaso soja la ya choda cheche takzai chime nang bin huang sun xebe zi yurung obu shi yubhe teri ina che jene longgingi nubu che zam yubha raju dhubhari. 개딘 민남계 탁재 지모 긍정도 주요방이나 인지 민지 섭섭치 후도 디네지 독시 제대기에 노력하셔야

슈비나 당부디지 나나조 민망체베 투시기 추디 가족이 가로요나 대중기 이제 투시기 누벌레고 유념네 투시 지급을 이제 투시기 추 가자 하장 토소유 얘네지 체리당 자원에 튕김이 강의에서는 가자 하장 토에 투시기 추디 Tuxi chibi kabla ya nebu namla ya rengxingi sungyung nubi chi tuyane Tuxi ki nubi tonga wa maasai Tile togdi mi wangbu tang uglam sola ya pobduk chungne Lula ya nesi shinda pobaya nyingayu Nibadi jitane je chamne ki tuyusu mi maang chiwe kumshila ya je Kangbe guadang ki gungso changma kemne Kangbe nangla ya je Tsuyuso kuyane Tsuyugi langbe Kangbe nangdo kebara chana Tuxi ki nubi tungu chigayu Chajo yudara yana tada chenri ki shi zinsame Rabchung na Godang Gigung Chene Kulum Kurju Yungwa Chena Tuxi Ki Nubu Tungwe. Sumbadi Araagi Tuxi Chedab Tiyan Pento Chimbo Tesa Mebari. Kanyis na Jidane Mengangi Tuxi Chibaya Araa Ningu Tiye Karzai Duyi na Tunchu Tonga Inbatang. Jidane Araagi Karzai Ni Ngubchung Ngubchuk Zamlaya Mawa Inbe Tuxi Ki Nubu Chimbo Tungwe. Dineji Jai Chugub Ki Xieji Shikshubi na Tiyan zhe sarveri chukub chuyi na chi chuxie ting yi zam chen na chobale lakwe puni chen na chumikwe. Di gyumze ni, zhe do nangi cukyu rikdang dirgyu nguze peche wad zhe ba gi bagrim chimi zixin gi gizay nguwe su ne pe chudye chen na zhe gi cukyu li ya gyong gi giyu. Cuda chen na rachoy dubara. Kedi zhe sarveri zhe lakwe puni ting yi sum zam chuyi na zhe gi cukyu rikshor zhe gyaja xipchu zam simba tang dirgyu chola zhu zhe ina gyaja chong simba. Tāng nēng xī zhē kī tīgār kia zhī zhūzhōm shūrgī yōrī. Wēn yā, lō mā sōng wē zhē tāng xia pō bē zhē kī rī kia tī sā kū tūk zhī. Tē tā ngō yō sō yō chī zhēng kū ngū yū lēm zhī sār pō yō tū kū lū yū bē tī rī kū nā bāng nē shūk chī rī pūr tī chū xē tēng mā tōng kū. Tī nē ngā rā zhō chī jūr zhī kāmpa chā wā tī kia rchū chā tāp shik shū wē nā. Kāp rī ngā rā zhō chī gō lām lā chūk zhī kī jūr zhī kāmpa chā nē pē chū chā tāp chā wē tū Gyarchu ki chetab che di pechu chewe ina jurzi sarbatan jikzun ki nubi ina tuantuk yu. Ngoli ya chi jurzi kambu di niyu posara shang ne kamgyan chakwe tuyusu ni chi do jambu shiki ding shimuru uru ne chi nuje shiki na luk chi ti tola ya tangju tangma juji ge tang. Chishim ki num juji nyi lung ne kyoma dar nurdi kachu yagyu yu be nuje shiki na lung ne pechu che na jangdan tenbe kolamla ya jurzi ki jurzi sarba shiki chatuk yu. Tine lingye zoya che unan chewe mii ina che gengri seda korshik shubi ina che gyundu kuygyu che gyura hajan gawe miyam yana chung chibi tuyne che gangbo ngungin daga nanshi lo nishu sumchu gub nishi genbi ya gangbo gyundu ngulwa tang lakbaradu ina che yordu chadu chewe tuyusu che gangbo ngune gangbe zumu wara shaji kato karbo chakwa tang tana che gangbe zumu cikdola ya oma sodi nusuk tangne zhuyo gawa soge rangze che dedala ya nusuk yungsi dede dabdi chidabla dene gangdi se dabdi haraagi nyingu nang chinze ge loma tang mukze zuebe kuwa wanzam lungne tuktuk lewa tang che tuyung karma che sumchun ne shibchu songzam gangba ya tengjik chukwe masai che lamdi la ya tengjik chungne nyivu wa chungzam sha ne ya lam kyunbe na gangdi di rimshin ina se tukuyo Tene lingye zoya, zhe xie zhi kaxie xie xiu bina. Tiyan zemling sanay kaagi mi zhe cuxi zhe mi nazo yu jing. Jidane na zhe zhan nabu tang, sebo, marbo, nzamar soo imari. Ona zhe cuxi mi zhawa tinta yu kudun jing isi zhe xiu bina. Tene zo mi zhi zhe nangi jirik mu yu sarwa di mi zhawar tene dengi chung xin. Pena zhan nabu yi na zhe nangla ya zhu gyu tang sang gyu mu yung chan yinbe da tang. Zha sarbu yi na zhe nangla ya zhu mu gyu ma wei gen yi ba. Timinji zhe cuxi menzhawa nam zha meng yung jibwa yi nam san na tiya zhe cuxi menzhawa la dine zha meng yung jikzung mi. Jidang chebi na gana zu zhungku mi zha meng yung jingzam yin pa tang chikang june zhung yin para yin mara. Yegab kashi ki mi zha chikang yin guzam le mi. Wanda yegab kashi ki mi zha meng yung yin chikang jubshi lakzam singi yu. Da kandres chen na lakto chuzu li ya dakzi chaku samche shubi yin na. Tangpo yin chi ngu chulu yin chuzu ki chikuru rubi rengxin tenpe lakdo tu dakwe chuzu gyundu yin re chambu chikwe. Nibadi chuzu dobe lakpe yugui chewe lega chami nyampa. Sumpo yin chi lakdo chuzu ni gyunden tang patsoso rubi rengxin tenpe nguibta tukyumi. Sibadi lakdo chuzu redu chukuru chizu jokyumi la kablin ngarjaki chamdo yin kirgyumi. Ngabadi yuring me dobe chuzu lu ya dawar ere ya dimi tenri kyaw. 주부디 라도 추수탄 거브리냠도 죽음이
tīnēng ānā zō jī yārga lām kūndu jī zīlū līyā tōng nā chākū kī. Tīyāng ānā zō jī lām zirā chābī nā jī kāng bē rūpa māngbū tāng rūzī līyā nūshūk sōngī lā. Chirū kī chūzī

kwangi lusia di nalo liya doji tunjub laki. Sien ta minja we, nyenji dienbe, ngaki gyurko liya dienje, melam sambu tsunba nasya. Siamla ya lhenge liya bygyu lusia di yinbi na, ngujub lani donglin nambe, mangsi, riwu dwe jib tiyin.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: zao xin zai wei sheng ge chuo ling ge gong kam sa nga na zu la ri ya zhong yang long chen yin chen ji ke li gong pue ge long chen ge ti ling ge ling xi li zai nang xin ji zhong wa a jiang ge ge zu qi ma ni ting de li zai zuo yong ba ding zai wen ye yin chuo bu na bu suo ta ge rang ge nam ju zai ni shu ge nian jie de ge li na pei ji mang bu ji nian tong dan zhao yu bi nian jie de ge shi ta nian jie de ge nang lu le nian tong ka ji le ting ge li ya pa cha sheng wei ge shi pei ji xia xia na ngana su nian tong nang lu le ya lop che kuru yu yin ri lup chu ki lop kan nang lu le ya lop chung xie ne dui bi ki nian tong ting zhe li pa ge chi cha wei to le ya ngan su tian mo mang bu chi tong yu ge shi ta ti ren ki ling xi li zhen ti nang lu le nian mi ti lo ma ya de na chim li ge wei nian ge yu bi go le ya mo zhe shu zu chu yi ta ni dui yin su na ge ge cha zhi che zhen xiong dun kang so le gong xian bu ge ge Nyamzhi tohla nara ma sunbi chukui lu sim dedangla shukin nyeba tipsibi chage che rengi rei chitab kipta che ni nara ma sunbi chukui lu sim dedangla shukin nyeba tipsibi da chage ki che rengi rik shi ta ti shibri ni zui khanji ji imi su ngarwe kase suyo shi ta ti nanglo la nara ma sunbi chukui gergi che rengi tsumi ngang kipta che ta pechu chebe chaju ki jik su nian xie qie ni, gie gub ki nar ma sun bi chukui gyer tuin sangwe wang cha ra mik se ki

zungkyub cheba tsuyo shi. Ta nyi lam lo xe zing la chato ki nyen chur minyongwa xe ki nyen mik ti lo ma ya te ni chalam to la kyu kor chebe ne su ti tuen tang tuen xin pe ka shi. Ti nang lo la ta lop zhe ge gen yin eri lop su le du mi na xien da yang tsuyo shi. Kon su nyen tong ki dikbu to la lop kan lup chi che gu yin eri ta lop zhe tsuwa su yi wang chok pa ya mi na ngo zar chewe cha nam bar to lang che si mo we je lam to xiam shi ge gen la la ni ti gen be cha cha le gyur yo shi. Ta wo na nyemik di loma ya debe cha ju diri tim tun luk tun yin nam shu bi na. Tang bu di lup chi ki gui ba min ba yin na je tim ki ta zi le ge ba. Ta tim tun rin xin yi gui ni shu bi yin na ni sui mang chi we gub la cha to nyen juru we lome che gui ki tsue nam ba di bar to lin ba ni tim je ki lang cha ta mi tun ba shik shi. Mi ger ki je tim sung kub je tim na lo la lo jub shir ma sun bi mi ger ki che tim ni tsorwa gen bi che tim ki kong su do ba. Ta tsorwa genpe chechin stu tsamba ta mi kerki rumin yinne zhi, bari yinne zhi, tagana xin ta dune ki chechin din su su warwa. Ta tsorwa genpe stu tsamba. Chechin diri takchu ki ceshi ti jirta mi kerki chechin li towa yuji dimpib di kase xe yoshi. Lopche sowa dan jawa yubi nyantung suwaya ta chato to dune li ya loma sangme ki tagyong minne kerki myudu topku goshi. Ta tema se narma sunbe chukyu ki sungkyub chechin nanglo la lo jubshi la masun pe chuku gergi chechin takju chepe qabla chengshi chi nyungshu ki gui ngay zadun di zisung chepe nindun che yujin. Ta mi ka chige rang gergi chalam angdala ya dagen inere togur chige mangbu yongbe che to ta lo ma ya balin chige yujin nitun diri yin suna ta lupchi ki gui ngay kekpun su midogbe chimtun rengshin ki shibshir suybar kas. Nar masun pe lo me nguyne jubi yina Parlin pe loma rengi ki mutun yinne zhi wangur yang top guguwa shi. Ta cho jingne mangtun timshu nanglo la, jie tim nanglo la, mikse ki tenpip che yu pa pu, jabar ki dawan yu gen ki mutun ma toba che, jabar suay yinne zhi pechu danye, ya mena yongja che chi mi chuk che tenpip che yu shi. Cho xin xingne, mikir ki che tim sungkyub jie tim nanglo la, gengwe yinche ki che tim ni tsorwa genpe, mi gerke chechin ki kongsu toba tang. Tiraan kyangba ham yana chechin xenda sungzhi tola da mi gerke toptangki yinji tobe chechin xik yinbi denbi che yoshi. Ta kesi chalam dikbi tola mi xengi lome ngodongki chechin sebo ya da toba tang loma gerke toptang nguenzin toba yina bal lindu samba loma gerke midun top guiba ham chimdara chimgu rangzin ki wangji top guwashi. Ta nganzu tonan che guwe xikni balin che genla Loma ta da kyung we mi dun top kyang nian tong pa lian ki mi yu da ke wang kien song chi dup di sepo ma xie che ta pa lian yin ri chalam to la gu bi na mi ge ki che chin sung kyub che chim ki tue ngu ta yang da cha san che se xie ki tenpip ta tun kyu me za chim dun ngang pe ju che ba ya wun zi che to wama ri ta su mi che che xie pyu ge ribe Loma kim da ki xie wang wo la mi dun che ba ta nian tong ka xie ki pa lian chui la pa lian kien la loma ta ta yung we mu tun sam to byo chi ta. Yine le mu tun ti ri kong su du lu ngoma ma yin ba ngun zi chi si. Ge gen tabu ya pe chi xa na, ge gen la lome ka chan jie du ri yine zhi, pyu chung ki jie dim lup chi to tam so ki tam xie wang zi mang bu yu pe kien, ta loma ta kim ta nyam xin pe ne bop tu ne pe, kong su ki mu tun ti tab xi me ba miya me na xie wang ki mu tun xik yin si. Ta pe chi xa na ge gen ki ka ba kie jie rwa, Ta loma ya, gelan ki nyenpa chik lindu yu, an sangma ya mi dun yu be che chib yin, an loma kazu ki mi che che she pyu gu ribe. Ya me na, narma sun be loma kazu sam ki rengi ki jabar tang sang dun cha ge tol guwa di kang shik tsui mi shi sam. To nan che gui ba shien shik di kar resi na, narma sun be loma yin e ri, nar sun be loma yin e ri da, kong zu da mi mang che wa tang dun be sim kam sik duwa da, cong zhong xing ling stu zamba, mi māng chebe ke lakpa kyañche mi tuñ chitu an sotsu le ñamdo di gyabla chokku yubi sotsi. Che san, mi māng chewa tan tuñ pe simkham tiñi gegen ki mi tuñ samchara tulin chebe gyurim chuli ya chiro chiro che chosigwa riz. Ta che san nye horki lopcho sangme mi tuñ chebe qabla samchara suyunyar situ zamba ta sotsu samchara yunne ta baulio sikido gyage toni shubi na dinte chigi ya miyana mi tuñ mibe lomannam gyun tu kusimi che tuigwa shi. Ta kusim tiri ni tamshiya wangcha chanyam mianpa li chungwa xing yinpe, mui tuyung ngoma xigdu nguin zin tenki di chikabu yoshi.
Lopkhan nanglo le ya gegen tan loma pyu che da xian ge gyu lin ka we che ga zheng xie yue be wang ge ji re da lo me mü dün ge wang ji ti qi mi xie ka bu yin za da chim dü zheng xin ge zhe ju ti qi ka bu yue bu ti a chang jue me shi da ka qi lo le ya guo zhe xie bi na gegen ge nin tong ba lin ti loma tan kim da ge mü dün gui be cha gen tan tun la loma chang me rang mü le ya jin ju che bu xi yin yang cha ju ti ri ge lu dün zheng xin le ngar xin qu du che be gui bu yo shi Chalam shuze gi lopsu kalu gyo na ngweme gi nedwe mangbo tuyen pa. Ta lopze gi tsowe gi nyendong di chage tola ya yongcha chebe chi la nye jenbe ta karchi go resi na loma mi kir gi che jingi ta sang tuyen kir si kalyu so chimge gi mi yu tu ju si gri. Ta samgen gi peju ma che ne loma mi kir gi sang tuyen di chi lo la ya kyar labu yo ri. Ta lome lopzen to gi nam yin che ten chi gi ne ri ta goyo chowe nam gyur ting chik so rwa. Nidun dinze tanda chungchun tungwa ri. Da junggur ki labda pariya hini ri liaga zi tanda jiso dhidi je ki chui la mi xin ki ngo che riba kunzu jiso ki dingzo li ya shukin nipa tipsi gri. Xin ya nara ma sunbi chukui samlu calun chung mi tui zamba nian tong gyu zha ki ani kunzu mangso ki shibde wo tsu yu jing tedara nga chakwa yi na da nara ma sunbi chukui ki simkham tida li ya shukin nipa tipsi gwa ri. Lopkhan Tetung Khangdo Gyurba Thang, Chedik Chabdun Chayudu Gyurba Yina, Lopsu Ledunbe Tonan Chiyuni, Khandres Cheche Lomaya Lubti Yagu Chiyagwa Nye, Khandres Cheche Chalamto Shuse Borchen Tobe Nyantung Balin Chiyag Guimen To Gyursi. Thana, Leri Jigbe Lejo Ki Lendu Thang, Rikson Ki Nyantung Suwe Nambati Shuk Chagwaji Le Tuen Sinto Khabashi. Tei genki loma namla da chabdun chee ki simkham tinte chi chungsi be lopchung la da lozi jikdu jimmi tuba tang gegen tang lomi pari ki jewa tili chage shuze tuengi tang zeju ki jewa ya gyursi gishi. Tini lopsu ledunbe liri ki julam tang gyabge du sunwa tinte chishi. Che zang lopsu ledunbe loma partu lenye jik tang chage tola gurwe chaju di mi gyer ki chetin sungyub jitim ki tenbib tang tunne le chaju di sube gyuncha nangmi du dungtub chee. Ta lopsu tongme ki ngô di kali kali che lo du ju gui ba. Ta lo du ju gui ba stu zamba tsu lo be lo si gor ba. Ta lopsu ngô di mina so gyong ine rida simkan so gyong che ba le chada so be che du ma shi. Ta lopsen ki nyo ba le ne lu che ba, xie yun lo ba, lo me ki tongme se wa che yin ba le rui zi tin chi si ma shi. Nye mik lopkan ne chir ten di lopsu tongme ki ngô di tsu lo tu ba che ba ra, kangyo ngang da che tab che che ra ba, nang sui tiri nga le shuk che rin min zho bie nguen go che gu guwa shi. Tangbu di jiwe ki todam sen bie, gegen ki lopsen ta da lome ki lopze suwa ya da jik balen che ba ta, chalam tolu gu bie cha ju le ya, tukur ta ce shi ka se jik so gu guwa shi. Nguen ne ki lopze sen tu ta, chumze dun bie gu gu yu ba yi na, lopsu le gun sen ba ta, lopsu le dun bie jirim ki langja ya zisun nipa ta, jirim ki langja ya tuengyu che ni, loma ta jawa yuebe mi kir ki che ting la chim tuen ta, gui ngi luk tuen che ki za tuen la zisun che ni, ta jiyue ki mi mi tuen toba ma si, ta jik lakze pi ju che che, loma ja bar so mi kir ki che ting teke la ya, tsuna genpa ta che we tak ju che gu washi. Ta di nang lu li ya, mi kir ki che ting teke, tsona genpa tan chewe takchu isti zamba gyanne lingi liya jik shugu yin di karirisi na gyage toni shubi yin na tuwa min xin xin sikdo. Ta nga nansu lopsu tepe ki kuryu nanglo liya tsona genpa tan chewa isti zamba da lopda mi gergi da rumi yinari, bari yinari, dune sorwa dege te liya da lakze chetab dinti ji gyu ji takchu chegu ba. Dinti xe sati zamba mi shengi da lome ki topdan ki karsore. Tegar yinji jimu tupi tabshi dinti shiriduwa. Nyebdi yinsu na da chage dikbu go sungbe genji ti kurgui bataan, nar ma sunbe chugui ki jabar taan, jawo yubi nangdun la ngar le nyenbe shibshir che gui bataan, nyentun sogen la loma taan, nar ma sunbe chugui dagyun mine ki mudun taan wangcha nguen su top yume la shibshir kangli che gui goshi. Tedan tuisung chalam dikbu tayo ki nar ma sunbe chugui ya sungkyun che taan jeshir sungni, lopsu kuryu la mikbe nangdun ki yechi yinari shibshir ki lamsu tili sabji suku. Sumbati lopsu le dunbe leri ki denbib zisun shu ni rangdo ngang zimje dushi di zugui bata. Loma ni rengi ki chalam shuze ki lakje mayin bar ngui sungche. Simnu loma sokyung tili ya chogui bali nyantung ki mwedu ta jetam chudu
国库的美容这些亏下了。罗生那么说的，广东连接了许多南端天呢，年米罗马的天呢，进来给别两个月之后天时，南端去用工天呢，大致两万天时。罗生那么说的，提前给中央农村研究机构列工，配给农村给提前给零七零三，学生们大家响应，连接学点效果。

dawa sumji nin chen me bar be tup che bu gu tan gui tu sa bu nga ju yu so we cha gin ju xian ba ta ren chung ku yu ha jia xian be ne chu wo mi ji ka ki mang cho ki nyam se nyam de ta nyam tu ne ju nyam tu lo chung ji chi be nang si ju do bu

0: yuyuk chebam yana kangben nala yachi yangla kanyi meparne shabiyi na tamaki tingyeti na setukuyu. Sangilinge, tingdi dungan lungdi nyantin jikib ligung poge lungdi nge lezen na gudik shubye tredin da titan shibye chiri lezen shuizma yin tingye ne mutuli na nganzu tilam ke lezen shendala ya senjo naro na tingye shukten chaku.
1: Homo, tirin rangi amlaliya gedin angdaji suro chiyek tuzu ayu.
2: Nga chilo liya nyamtom chaga leku, di ca suna charo shugu a. Nga da pama nyi kora chiga nali de yun ne, nga zu pala tuyuki keba yubye sura shidu.
3: Amla, kiran liya chambu gyunba marba.
4: Amin chambu gyabji, nimi kashi chinsu, ini rang simze chen yun samje rali lami.
3: Nga da pama nyi chongir china yun ne, nga zu pala liya tuyuki keba ra nimi kashi yubye nawa du.
5: Pama tang digi nyamju chi bar. Tuyuki kebara kane yon.
6: Amla, kiran shabru gyabdu, nye nyen to suyo.
5: Nganzu nangmi nyamzum chibara, tuyuki kebara kane yon.
2: Bala da amla nyi shunsu tuyuru dobsyo.
5: Pamar jangbe zuwara, tuyuki kebara kane yon.
3: Bala da amla, nganzu samal
5: kebara kane yon.
3: Bala da amla.

0: 터브리 당 젠즈
1: 비리탕 냠레
2: 시디탕 공피
3: 점링기 티링 카상
4: 점링기 티링 카상
5: 싱글링게 공컴사 샴르 점링기 티링 카상 시피에 리첸 슈구히 Tengdi li zengki nang tuyen zong ni. Gisi jikibkan ki zong li li chang ki. Tilen ki zong li tang chun mu nang wei gor tang. Zhao le ji, tilen ki zong li tang jian zong nang wei gor. Nye dong yi shu zhe chu lu, zem li mi tep rin nu chok jian chui wa tang. Nguyen ba chen na, ngu zhub nguyen bor gor tong chur, ngi gil la zam sin gu yin pe gor. Gisi ji zo ki, zong ku, mi tep rin nu gi zhub guin pen chok su, pe ge zhu giro gui di dang huar. Deng jo kang li jie bie gor. Zhong kui bian jor ki ngin shu gip zhong huo. Sar du sun shu le gun ki to nang qi xin pie gor so hin. Xiam le ting di li zin ki nang tun xip zhinam sen ro na. Gye si ji gip kang ki zong li li chang ki. Nye char bi jing mi mang cho kang jim hor. Zhong kuru ngui si cim zhinang war pi pie. Tilen ki zong li anu ting ta jie mui na wu shi. Li Chang Ki gie ke mi bu gu zhi bie, tep ju gi ni zhi huo. Zhong gu ta, ti lian ki lian wang jik tun cok bu zu gong zhi bie, gun qie mi bar ji zi ta, ji dian tu zhuo xin yu bie. Cho ni bu ngam lian le, ti wei yang xin ga chi hui, du lam du yu bie. Gu xie ep zong li, ta tin zhong gu cim zhi nang war bie bie xin, zhuo xie xi jing bing ni, ki dang ta jian zong nang ni. Gie ke mi bu zhu hua, kong pi ding si tu dong ku ti, qiar gui saba na yu. Zhong kui tota par zung tu, ti lian ti ni ku qin zhi ki ni bub ki qin tu jo bu ta. Ti lian chok ta, su gun ki za cho tar bi dong wa ta. Qib zi ti ki, yi qi sa dian tu dong hu. Pian zun gap gyur dian bu zi qi tu. Kab gong ka ki, ni pian nyam le gi chu zi, ti wei to wei chok su lip gyur gui di dan ti. Gi kim ni bu mi mang ki, di gi gun tu ngang qi ru dong du yu ji sung yu bu shi. Li Chang Ki, Zhong Kui, Ti Lian Chok Ta, Kong Pi Ki Tep Ju Di Tu Le Xiong Nui Gip Ti. Bui Zhe To Pi, Gu Ji Lam Ji Ngim Jun Le Gui Di Dong Wa Ta. Zhong Kui Ta, Ti Lian Ki, Jiang Lam So, Zuo Nian Nam Chang Lak Lin Gok Bu Da Hu. Ge Cam Jun Nian, Dong Ju Ta, Rang Ge Kip Ki,